ñëwoon naa fi ne leen Streamside Phase 2, ma dikkaat ne leen Streamside Phase 3, yépp jeex taak. Taf Africa Global nag ubbi nañ Streamside Phase 4, mu ngay jar, gaaw leen a gaaw te ku ñàkk, bul wax ne waxuma la ko woon. Gaawala gaaw nga mën a am sa kër tey ci dëkkuwaay yi ndax ñëpp ngay sanca. Di ci gën a neex mooy 36 mois nga koy fay, si jiitali $42,500 rek nga am sa paak. Paaka yaa nga sifoo dendoo ak Taf City, am nañ ndox te am nañ kurang, yoon ya tàlli nañ, dëkkuwaay ba bari na jàmm te dëkkandoor ya bari nañ. Da nga bëgg a samp léegi wala da nga bëgg a xaar ba ca kanam, jënd sa paaka tey moo gën a óor. Koolal direct wala WhatsApp ci +220 776 2333 wala nga call +220 376 2333. Waxati naa nag ku ñàkk bul ne waxuma la ko woon.

0: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi comme niñ len ko waxé won rek ci ndjel ben sen natif awa bi mo jot fi ci West Coast Radio 92.1 Mr Cham ak Mr Fall dal dina yeksi duñ def dara rek lu dalal len Mr Fall welcome
1: jere jeuf aji ñi ngi wax assalamu alaykum mbok yi deglu kat yi ñi ngi ni la nuyu benen yoon ci West Coast Radio 92.1 FM di len fatali sen programme bi nga xamne moy natif awa biñ di am fi altine bu nekk di waxtana askan bi ci affaire human trafficking mu nekk mbir bu nga xamne dafa solal aduna bi yeb solal rewmi mu nekk mbir bu nga xamne buñ ko waxe rek ngi jublu ci jaay ak jënd doomi adama te jaay ak jënd doomi adama ngir lor ko yo nga am ci sang jeriñ ñu bayiko natif national agency against trafficking passing neka under the ministry of justice ño pour waxtane yeen fi tay mangi tuda Tidiane Fall jeureujeuf
2: yo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ben lamod lalu konton na côté ke ka bonang West Coast Radio 92.1 ka falé bal bisimla la programme don dal tamin ke la jantene o tenen ka bo talantang kata talantan ning kiling kon dalta ke la nyamin bi interdete dama ni bar han wobe a nyakilu nyamalom e ko ka topical min na fena jang wolle be dending human trafficking ne amo human trafficking wol keta halamba dingu la safaroti e halamba dingu ka moño halamba dingu ta ka wafu ñoya wala ka halamba dingu ta ka sa ñoya pour yi bala ñanto tiñana nyami ni ala ñanto tiñang tolibina la profito don no sotolaje tamim be wodo ko kela eta atel atete fin sotolaje wala mu human trafficking di anu ni amo human trafficking gambe jang doku bunda min be maralingo ko la min be ko be ñato ka yakan wol keta natipti wala mu national agency against trafficking in passing sti mi yalon ko abe ministry bunda min ko to wolketa ministry of justice ti ka ko damien attorney general chambers banjul so wona tip wolle la do ko mo pour kaje ko nga human trafficking kelele fo sa adande na banko kanno nyami andu wo keloni ate kenola diamo koma wo diamol wollo mo redi diamol ti kata ka molje bantabalto ka molje dula jamalto ning molje discourse wala kenni bi filen nata radio to pour ka topico fanana fe bi koteke mimbe den ning human trafficking na aning mba akeloni kele nyadile nzella moy nganda bula kata nyinto police aje mbese fam rosoto je alnal badi malam koteke segu cham kabona natib
1: jerejeuf monsieur cham bokay ñu ngi leena wax ne rek te mom bunta buñ indi aji moy affaire yi ñu ko wa domestic servitude suñ waye human trafficking bari na ay fanna wara bari na ay bunta yu nga xamne nonu lañ de jaarale niñ ki pour lor ko jël yelle femme amna ay façon façon waye buñ ne human trafficking rek ñetti bunta la bunta bi nga xamne nit ki ñuñ ko mëna naxé moy lan mo xew wara ñu ko wa di acte ci tubab ak bi nak lu bari la omba moy nit ki fuñ ko jaarale waxtanal ko moy recruitment bi fuñ ko transporter fuñ ko transfayer fuñ ko haboyer diko dikal fuñ ko recevoir yoy yep mi ngi bokk ci ben bunta bu nga xamne mom lañu wone di ak moy lan mo xew ñaarel bunta bi tamit ñu ko wax di means moy nakala hewe ngir nit ki dang ko jaay doole mbete nit ki dang ko nax wara nit ki da nga gis ne mi ngi ñaaka karange wara da nga gis ne yow da nga jël sa doole abuse of power or abuse of authority jël sa doole jaay koko wara da nga ko teral ay bunte yu nga xamne bo jëfut li li la la mbugal bi la la tek yu yep ñu nek ay yenen fan yu nga xamne non lañ day jaaral li nit ñi ñettal bunte bi mi nga xamne moy di purpose moy lepp lo gis nit ki jëf ko rek mu ngi am li nga xamne loolu la ene bobu moy dafa fas ene pour lor la jël sa yelef bi bo moy ñettal bunte bi wa nak bunte bobu nga xamne moy yelef bi moy purpose bi moy jëf bi nga xamne waji o kum na don lutax moy jef li lolu dafa bari ay façon am nga ci sexual exploitation moy jël nit ki moy jaay bopam mu ci njeriñ bu ci wara nek yo nga ko jël wara jël nit ki diko liggéele liggéey bu metti té du ci am pay mu andak mbugal wara jël nit ki jël ci ram moy jël organe sami wara jël nit ki forcer ko mu dem ci sey sey bi nga xamné du ci am bané du ci am ben jëriñ yow mi ko ci dugal ya ci am jëriñ wara jël nit ki forcer ko mu dem muy saratu ji lu mo saratu ji nga ko

0: ay balé ay passé ay toga ay rahas yu démé nonu dal yu nga ko djel pour mu défal la lolu mu am ci njirign légui di nga gis né nit ki buñ la naxé ci niñ ko tambalé ñetti bunta yu ma ñëk indi moy buñ la recruter wax la hibane am nañ.
1: We heard the US
0: Mohan biti rew la ne la liggey bu bax la liggey bi de mom so deme ding ci am alel bu bari su ko defey yo nga nango moy recruitment bi ñu tohal la gene la ci sa barab yobu la benen makan moy ne transport nañ la wala transfer nañ la bo deme ñu dekkal la moy haborin bi way ñu la jiobo ci naka lañ la defey lol moy dikle moy dañ la wax li nga xamne amut moy dañ la deceive parce que liñ la wax nonu bo deme liñ fa fekki dafa fekka outena ak lolu so ñettel bi nga xamné bobu lañ indi won moy purpose bi ñom luñ ci jublu moy dañ la bëggal lor pour ñom ñu jirñu so da nga gis ni so démé ci liggéey bobu nonu yow ñom su nekké né fi lañ la ko défé moy gambie bi fini parce que mëna am trafiquine mëna am ci bir gambie bi fini défé ka gënulo kon lolu soxla wolo passeport soxla wol dara nit ki ya xam foko mëna jëlé mo xam mi ngi dik ci dékki ko wi ñuy wala suñu up country bi nga indi ko fi né ko né liggéey dé mu fi amna ni ñu nga xam né dañ bu solo ko leena liggéeyal moy ñu leena fotal di leen passel di leen balen di leen rahasal yoy lañ soxla rek nañ la fay nangam ci halit mo xam 7000 la mo xam 5000 mo xam 2000 mo xam 3000 way fi ko waxtan nga mom be d'accord ci ko defé yow mu d'accord lolu indi ko fi pour diko liggey lo mo liggey liggey bobu nonu nga war ko fay legui fan la problème né amé moy soko koku so nonu koko indé fi bena yow ding ko liggey lo liggey bi nga xamné amut waxtu wacha ci nga gis né borom ding ko é fajar moy liggey di liggey di liggey boko waré fey wèr bu dé do ko fey di nga gis né yow lumo léka dina outé yow li nga léka ak sa njoboti lumo sol dina outé yow luma li sa njoboti di sol fi mo fanan dina outé fo sa njoboti di fanan di nga gis né sax ku ñoo ci kër gi rek dina xaminé ki mom bokku ci family bi parce que di nga gis difference bi immédiatement bo duggé di nga mëna rañé né ki dé dafa melni jam la motax ñu human trafficking ñu ko oyelan modern day slavery moy jam ya bu nga xamne dañ ko dañ ko hawa no ba mur ko ak leneen li nga xamne lool du dega moy modern day slavery jam ya bi mom ngay delu parce que di nga gis ne borom so ñewé mën na am su nekké xalé bu jigen di nga gis ne sax légué légué bopam bi du letu bopam bi yëm ngi jaxaso mën na am sa du soldat la yëru yu xoté ko la mo sul wara yu tilim foko fekk rek mi ngi liggé en tant que su nekké né sax yokou ko yanko fey sax waye liggéey bu nga né bu djéggi dayo bu mo def non rek lolu savitude la yanko jamlo parce que liggéey dafa am apa lepp lu nit di def dafa am apa lek dafa am apa nan dafa am apa nelaw dafa am apa liggéey dafa am apa nopal ko sax dafa am apa lo gis rek dafa am apa waye liggéey bu amut apa rek lolu yanko lor bo xamna yanko fey lo len waxtane sa betey wayanko jamlo parce que dafa am appa bu mu wara nopaleku momit mu sangu be set sel yori set top nopaleku way dedit sa yu ko gisee rek koku min ci liggey lolu lorangela te lolu even halis bi ko fey fonu du ko meuna njirño parce que koku du nopaleku be di tok di wara halat ne halis bi ni la ko wara def wala li la ko wara def bu lolu weso di nga gis ne borom mun na am benen façon bi nga xamne yo koku ta do ko fey parce que djel nga ne mang ko amé suma kër mi ngi déka fo free of charge mang ko djom ngi a ndéki ngi agn mi ngi rër so kon djarul ma fé ko té fé ka da nga waxanté borom ci fey way ñoo na sa biir kër rek amatuut choberem amatuut yoon pour mëna rëccë mbété légué légui nit ci bopa moy jox nga né agent lañu nekka mu dé mu djel kini né ko liggé la la amal indil la ko jox la ko yow mu la liggé yal num la liggéeyalé nonu di nga gis ni wersu dé yo koku nonu injil la ko muy injil bi mom ngay fey té mom fekk xaaliss bi mom ah mom xalé bi moko def o nit ki moy def liggéey bi way mom du ci njeriño yaay lé ka xaalissam bi way mom moy def liggéey bi so lool yépp da té mëna am ci liggéey bu metti di nga gis né su défé lu ni mystique bu ndaw nga gëdda ko nga xass ko nga saga ko nga yuhu ko su défé liggéey kat mo mëna yaa su defé liggéey casse toj ci loxom wala plateau ci loxom ngén ko nako guéné sa fay bi parce que ya hal nga ma way lim la liggéeyal lepp yo or na la né ling ko fé mengo wut ak liggéey bu mo parce que mom du am no palé ko ci yow yang ko liggéey lo ni jam way lepp lu nga xamné mom yahuna ci loxom rek di nga ko bëgg fekkulu dina dem be borom su démé be wara tok sa di noppale ko sa di nga ko oné ko kay def li kay def li nga amé yow mi nga amé yow mën nga ko défal sa bopa té lolu wañewut la dara wara nga o sa dom def ko waye dédit di nga gis né yow koku dang ko tié ni jam di ko liggéey lo rek di ko liggéey lo té sa moromi nit la sa moromi domi adama la bobu la ño oyé domestic servitude mbété muy liggéey sa li nga d'accord ak mom ci fay moy ne for example 3000 ngeen d'accord li nga ñew di ko nax di ko fay 2000 wala 1005 ci ko lan lu la ne because amut choice waati mom ñew na tambalé na liggéey na ben wër ñaar wër yang ko amel ñetti wër nga commencé di ko fay 1005 ou 2000 dollars yang ko fay lu nga mengo wut ak mom liggéey bu mo def because liggéey bu nekk dafa wara mengo ak fay bi bu nekké né yaangi d'accord ak mom muy liggéey juroom ñetti waxtu muy 8 o'clock ci suba be 5 o'clock mu wacca nga fay ko lool waye dédit ki dang ko é fajar 6 o'clock mu juk muy liggéey be yow time bi nga nelaw te fekk yaang ko fay l'esprit lool yépp ci servitude bi la bokk ci jamia bi la bokk moy yaang ko mbugal yaang ko lor liggéeyam mengo wut ak fayam te lool loi daf ko téré loi dafa téré façon djifi ma bay mi satiam la pato lool ci sos
1: baraka bake ci ak tidiane wudla ngamere wo leer tabake le wo koyta mimbe dending domestic servitude la bi wala mun topicoti no me ni amoy domestic servitude wala mu ko ngamil lo njanka fo mi bindan ya ne bindan ya fo djibe ate manke ko ate mu trafficking la di bari ko min ka ke akono wol ka kendi ay ke trafficking ti wo ko wol mo niya djibe kon delta fola nyamin drom human trafficking ate kanani sila sabala wolam di three elements of trafficking in persons ti wo three element to niya djibe wol ka da di act the means and the purpose okay di act niya djibe ko min kake wolamu di act ka fo min keta wo di act wo kono recruitment bi je ni am recruitment wala mo moyena ay day di am ñoya ay promise o dila wala ay kuma fo mi yalan ko te ba sularing wala ka fo ye nga do ko so to mi yalan ko ni yake ibe muna fa jama so tolaje ibe jo so tolaje le aniba ku jama so tolaje min ba kele te Cairo ti wo mo recruitment ni tata ta fo son to ko la ese bondi noto yesamba dula doto dami yalon ko eten dañ do ko kala wolto wo keda transportation di ni mo boda je transfer fana binar wala mo kabo bul kono kata bul kono wala kabo dulato kata dulato because ni ajibe like do bi je domestic servitude aka minu ma bake wala mo dindingolti ani musolu do bi ya ko le ma bake na a siata bake okay ni ajibe dindingo mi yalon ko because do bi je akekeno ay ke banko kan wala ay findi banko kan dinum yalon ko abe santo satelto ala badin dol bijan ala wululal yaje ko e dolce te comme un karan chobe nun ke no dino la dinu nyen na ila wama fon la yaje ko e badin be jam mafon mi keda combo mafon ti anun karam mun siada jan wala o mari fon le o request nyen da ka foko ala dinu bijan anu amantara wo karan chobe amantara ku kende dato ala din na samba combo nga karande wo keta ne wo jibe wo mo recruitment dati andu ya wo promotion min beke ne na ta fe do bije abuka dinu nyimbu kana wo be soto so wala mo domestic servitude la ala silolti okay ni wo bodaje comme elements min kono wolom de odem element min keta di means ti wo means wolomu e cool minute ke ya Kenya dile wo cool tamitani sila jamala wo siloli ko le jibe do bije silo mi alonko ata tani ne ne ro silolla wolomu e kuma min fo ka fo mbadi ne woni karana wala e mbado ko di lela o be mun ne ne ro wolmu kulet mi anon ka man soto ando e be e te nyini kanet dron e te ba dunel to la jalo ko nyami wolom ni dundel jalo fo nan kono e sina e force e laikan ko e ko ni itol sontala andu lafta kake e ta da fo dunda ko kono bare na da je ko to nya to nya nyune min be fo nyenyu ko kono wala na make mo nyi ay min be fo nye woti je e na da ko realize ko ñun yeen neenele say koy be foñu la e ko atakela say be forcer la laaje wo fona mu anoda no means la disilolti kam min tamandi kan wala e be silandi la kaaje ko ni koy be foñu la ma ñin ni ñine kelela fon bi tele wulula kamala ba ñine kelela wala be di la police la la ye mu da ye soron wala e be ko fole miyal ko be te silala la e te hanya wo koy bonda noto wala e tinani e sila dole mi yalon ko eno ya joko idemu molti mi ko molam furumol miti bawo ni ya jibe in trafficking nka wodu la fonan jibe bakele anu trafficking fonfon o aka aka kele ni wo sipal nadana wala mu ye mo bondi aya ya samba mandia wala mu commanding gol kam info dron wulo ka fatia yale ne wulo bondala so ko ni ya samad la doto abuka hani because aka tarajele aka joko molmin bi jam wol mallon anu do bi je ka kol min fanan kela wala mu yela kay tolta yela pewolta ini mo buka diamu no ini mota pen fon wala so ñun la ba kol ko min yalon ko e ka means use je e ka silol min use je wala ñun kol kon e ka kemin be kama wala mu ñinti di purpose wala mu pour que tela ñanto ñinti ñan wo ñanta ti ñan wala mu ñin kumol tin ka ñin min fal yeten ting domestic servitude bol lokono wala mo ñin bindan ya bol lokono ka mopta ka forcé dadandi ka ta ka londi silo kan pour ay daniro ke na ay fen soto je ite yata anin ka mota ka forcé to futundi moye mi yalon ko interest ay je wala ino amba tema wo mari kanu wala ka mota ka dundi chaka ya kono anin kelke la aka kodo mi soto je etel ko beta wala ya dundi doku kono mi yalon ko doku kolen wala mu o doku atelba etelba munafa onyi beta la wala ya dundi ku kono mi yalon ko abina kala organ removal leti wala mu kamin fo organ harvest wala mu ka mola sufo ta ka bonda bala sufo mi nin ko sufo c'est exemple ta min wala mu mola ko kilo wala mu kidniti ba o kidni ni docteur wol kamin tane wala mu adama nu e kidni fula so wala mu ko kilo fula o ko kilo fulo kilo na bota je hansa yete sabalunol so mol tata fo isa e dundo fo nan kono be mu hima trafic nade ka mota ka samani silo dam yalon ko isa la ni ko kilo bonin wa kuna tema kalamta ya ta ya wafu modoya so ñun la ko kolti min yalon ko be ba kere na so bin na topico wala keta domestic servitude ni ko domestic servitude atika kenya dile wolum ngani silo min fo be kata ni wol ha the act the means and the purpose ye nene ye dia mnyo yake ye dundu ku ko mi yanko e mala fala ye o do ko ke nin ko banta nyanta jomi sotol je e mo jo suno sa ete balabude kanse on droit ka wolake wolum domestic servitude ko ni exploitation do be banyam but domestic servitude atika ta kuti mi yanko akole atale ko simi ya akole andi wolo mu momin kake akatara dami purani mo jamaa access to wala ni mo jamaa diamu nyoya akakole ya bake because akakebu on lokon anu ni aji be bun kono ko min kake je ni de mon e mon ela solo man studio au de la pour yo mari jaba kole ala cos akata suo kono amad dan suo kono dambala fo bun kono because bun kono do ko wolom wolom kuro pasiro tabirolo ka dinnolo tekea wala ka sasa to tekea wala ka mo koto mi yalon ko ino tata fa koto da sai adebu ka kuke no afon e foni moli ama ko e yete samba etal do ko moldi bon kon so momin bo si fala wo mari pour moli wala ko wol kalamta ka kole abakel bal min bije dron ka mi fo moli dron wala mo nin ale yete de ma fo yete dunde ko da si ba ko no ni nyaayo mo sifaje pour que l'homme mol ko na ka sonia bakela because ni ya marije il faut kan noko ñin don ni family mol mankelia because one ni ye nyaalanto lo fon jibe kan noko ñimba dami ñim mantara contendering a manki ko moti mi yalon ko aba kulo ko mi yalon ko a ko diata ele wala akake moti mi yalon ko always atakatara fon ele kolo wala mo comment babol comme fo isolation and that lo water wa fon woket ñine tandi ko ñim aba kulo ko mi yalon ko ku kolen balom comme mol ka e kami fo maral kolon anno wato wati atela doko na nata don choni akutije dia ko ya kerolom inyanta kelele wolom e ba doko kele ni forcer konon anno ni ajibi ala o doko be kola ni jos jo wato sita e bike jo wala ni be jola ni nyanda mo jola wiletana ye wul kelin kemelul diala yalo womu ko din lati so we atandi ko nyin ibikejo wala idea on the pit wala mu nyanta jomi so tola ibiko wodila e kamin dia don dan ko dron min betol so stena don wodron wala do bije fa o dol katara do ko belale ibikejo because min ke bulayin do ko belale kay na tandi ko nyin akela na bon ko no ndel ka danyini ndel ka feto fata bar ni o feto fato wal fa o jibe ni den ka kiling sang wo moye do bije o den ka kilon wol katara bala through out ñun mo kulati min yaano ko na lamoy lalumbe ya marra pour ke hakilo to ko sibal fananto bawo ning ini molbe siring ni ke hakilo to e fanance mo do rescue no lam yaalo ko ba ñim problème sibal ko no nin yeñi sain sibal je mom yaalo ka katara ko da ko no aba fon e do aba isolatri wala wato wati ni te dundo ko da ko no ci defan kilo mi ya tara bala kunun ko bi na te wol tara bala sini ndim bana nate wo siti fal kilo tara bala wonya da kula tanni le tara ko kula bakere nyin ko ko no andu nte finance ku ke no jele mi yaron ko abakala ni e sa ma nafalet because mostly domestic servitude ate ay fanna fula finance do mi yaron ko wolomu do se ke no jang wala do ke bandala banko ka okay bandala banko ka nse ngami fo mole wo fananto wolom nyinti ni mo naté kan ni sifala ay kumol foye because ko fana a jaro kadiale ni man duwa kono wolom prevention is better than cure ni man dun ko min kono wolom ye jaralo so dol already bawe man duwa kono okay ni dun da kono kana ke ku kolen bade because bandala banko kan ni moye nene faye sambaje ni tata pour jeto moye la ko kalamta jemundu lati dem yalon ko e ma fel lonje mo melonje anuila ela identity wala mo ela shooter lan kaytulu ela telephone lu e ko bete bulo ko mim koko mim batina do eteni dunia mol wala bantalan ko leni wala kaja e ko lebe kon kuntu wala mo ela control mechanism de gamen kete kan pour kaje ko etete kananola so wala atina ka tandi mo lako wato wati ni mo sipa findi de kay ni ko ma sipa fo ngado ko so to be tamand lebi tara bantala banko kan ndele be la kaytol be dalan ndele be la tamaram ko be kala fo fenni abedeni tamola ndolle ba arbe responsible la oud la sipa ni woketa ise ke motimi yalon ko be hakilotula wala ise ke motimi yalon ko ba nyen ngaro kala bake ye ke janyo ya siandi ye mol ka janyo ya min yalon ko jikita ko wol se kuma fo e nole ka tandila ko ni mu kulati mi yalon ko ni dundaje e ba kairo so laje wala te kairo so laje because tonya mobe lafta tamala balin salon bani muntama sifanya dilla kala ta moy ka ke min kam wolum pour yela la fi falin yela badiul be la falin yinyante min be kele la wulula li yake bawo ka yina jeje ko wolle yente poto no birim be dindi yarim fontata fontita na fala bi nde fana nyante la julo jola ban ne bo julo jola wonyante kele kure dum yalon ko ayela sondo mo be tenkun din e do ku ke kele joso doje bar e do ku ke mi yalon ko do ku ko lawlamu akola be e bu kana joso doje do bije newol municipal ta da fe kan da fe dunda ko kono e ke jo bare la joni recruit wala agent wala recruit mi etul diam nyoya wol ke la joni ta woto nga attendi molako ni nyunku sifal na de kan hakil to do na nyanda kelaje pour min bati na sinin sama e kana dunga ni miso kono jam fanan ko domestic servitude akake jande toya bare ni ajibe do bije mbadi ngol fon la ka imbol ba kono anu hada ma de kana ko jibe ka fuko bawo ni ni transaction be jibe badi madam mal dunda kono woto ku manyaran kete kenoje wala ku manete kenoje nkana o jibe de sai mbadi ngol dolu e kay ne mutaje ko itol dingol wol nyanta la kula li mul ye ko beke wol e ko soto ready made bari e badi mo la dindingolu e se woli yusunole wol kanana wol be dingol to patola wol be to la su kono hajol be kala e to la fta ko kula wol ba be kala anu ka promise min tandila wol min diko mbé sambala school kata e karan kendo so banni mo dindingol nata nan jam ma fon la e buka dun karambuto e buka karan kendo so to so woto ko sifalun sen hakino tuje baake pour kaje ko nim mo nata mbadi ngol miti bang wala mbadi won tete bari te lafta ñina la pour kan te ni uta ka samba ka karan kendo dial wo ku siba ñi se ka cha baake nga ku wol lan de mi yaron ko ka na ki kuti mi yaron ko sinin sama ni mi so ba tarala ñi je ba wa fele mbé ka cha ñi tente ne kan ñi se ti jan bula na na ko tege ñi se la dol faramba
0: jerjef mi se cham mbokey li ñoo waxtaan rek moy domestic servitude moy yel nit ki liggey loko liggey binan way niñ ko waxe rek ken terawut liggey binan warante mën nañu wéci wax bi né du waxuñ win liggey binan waye liggey bi nga xamné nit ki mu ko def daan dolem nga ko fey mu ci am lu mo topato e bopam waye li liwat loi bi lum ta xam moy lu jéggi dayo moy liggey lo nit ki ci ko ne yo bin ko jël da nga ne liggey la din ko feyli watu yi la mo liggey mu ñew mu commencé feyulo ko wara watu bi mu jéggi dayo muy liggey lu uppa lu mu wara liggey ci watu be bare nga ko feyli nga me mengo wut ak lu mo liggey wara li ngeen da ko ron fetu lokulul benen façon bi nga xamne aji mi ngey xew fi moy nit ki mun na nek ki nga xamne na suma mass la mi ngi won di liggey ci op country bi mu dem be am family bi nga xamne rek japana len ni family ñu nek fofu ci jama dal bagn ko fa jele indi ko wadi delo wadi combo legui li nga gis ñu ne ah suñ dom bi di baana yu wali ko combo fofu la jang bi gëna yombé fofu la jangu kay gëna baré pour mu gëna muna yomba concentrer jang bi nga d'accord waju rami indi ko fi ci kone dang ko indi pour mu gëna jang am jang bu ba parce que jangu kay fi lañ opé ñepp am nañ lolu fi la gëna yombé tamit fi la tam gëna jégué ñanté amna yenen dekk yu nga am li nga dox pour dem ci jangukaay bi sorina amana pour nga am auto dina jafé way fi mom fogué na rek di nga mëna am auto pour dem ci jangukaay bi ci ko lolu ñu gom la ñu yaakar la nangu ci li ngi len wax ñu bayé la sen dom nga indi ko pour mu ñu jangi yow bo ñëwé pour xalibi mu dem jangi té lolu nga da ko ra waji dédét nga wé ci lepp xalibi nga yus ko nimbi ndaan moy nga jël xalibi moy def sa liggéey kër moy dimbalé sa jabar yo sa domi ñu fa hale bobu moy topato yo sa domi mo xam ñoko mag mo xam mo len mag moy jog suba sa tangalal sa domi ndox wara rotal len ndox bu ñu sango pour dem school te mom du dem school mom foko fekka mi ngi balé mi ngi fompa mi ngi dem marché mi ngi fobayere mi ngi rot mi ngi ras bol yi rek nga ko fekke te yo da nga waxtana wajurami da nga ko indi pour mu janga way bi nga ñewé fi nga wécci yépp nak commencé diko ligéylo ci ko mu na am sa jabar fini ke dafa jaayantu sa mom moy dem jaay ndox bi wala moy jaay ice bi wala banana bi wala gatte sa wala lu meuna don sa pour koku mu dem school sa lolu dang ko téré wati légui koku dang ko jëf muy liggéey di jaay wala di liggéey sa bir kër té do len ko fay dafa nek mo fa dekk digala mo di ngén ko jox mu lekka waye li nga d'accord ak wajura moy dang ko indi fi pour mu ñoo janga bi nga ñëwé na nga wi ci lolu yépp janga tut nga ko liggéey lo mom ci liggéey bobu rek la mo nek yo sa domi ñuy hé suba ñuy sangu be set solo dem ci school bi wara nga éplen tay yobul len ak sama do ñu dem jangi domi jambour bi nga xamné yo li nga d'accord wajurami nga indi ko fi nga bañ ko def nga baña dem les def li nga xamné lo nga d'accord wajurami nga ko liggéey lo diko jamlo li loi daf ko téré li loi daf ko téré parce que liggéey bobu non muy def mën nako bok ak sa domi ñu dimbalanté ñu jangal liggéey bobu non té muy jëk di and ak sa domi ñu dem jangi school parce que lool nga d'accord ak domay lool nga d'accord ak wajurami motax ñi ngey é wajuri bu nekké képp ku nga né da nga jël sa dom joxé ko pour né janga motax nga indi ko ñu indi ko fu mekka wara janga motax nga joxé ko pour ñu dimbalé la mu am jangukaay bu jégeñ wara jangukaay ñu fi bari day fexé ngay némé ko sa dom xam ci lu mo dunda parce que yo so toge ci obbi rek ne suma chamiñ bele wara nijaayam bele wara noko muna tudé rek mu ci koku yaakar nga ne yo ni nga dekké koku jamono joju bu meké sa rew dekin bu rafet bobu nonu lolu la kontiné lolu won nañ ci geena ñuy lijanté di némé ko di xam ndax parce que nit ki bari na couleur nit ki muna wéx tal bala ngone mu ñuul kok ci élection mu bulu so nit ki muna deka yow woné la jiko bu rafet nga am yaakar bo yow mu ñepp ci kiram ñew ci njobotam ak jabarama domami mu wéccé ko parce que influence dafa bari amna ñu nga amné nit ñu leen dé influence dañ bari so lolu ñi ngi wax wajuri né képp ku joxé sa dom dé fé di néme ko di am sa dom lu mo dundé parce que loi dafa téré lolu xalé gogu awrata am lo rangé bo té bës bu nga amné natif yek nañ lolu rek koku dinañ jëflanté ak mom ci li nga xamné lolu la loi téral ma bay ci am la pato lolu ko defé suñu paré ñu mëna ibillahi ni duga ci benen fanna ci waxtaan parce que ñu ko waye man trafficking mëna yow ci biir réew mëna yow ci biti réew biir réew rek lañ nekk di waxtané dinañ mëna duga ci biti réew bi tabit ci sa cham
1: yo tidiane abaraka baké combe min fokan dron huma domestic servitude ate ay fanna fulal soto asekeno banko kan asekeno banta bari ko banko kan jang ni ajibe jama ba badin le fanka dun akuo kono annon kon ba foka nyami don badin ni dun da ko kono kan yina mutaje ko nyimu badi ya quality bari badi ya ko do biya asekeno le exploitation of nana nje kosi yemmo bondi centre satel to enata fi kombo jang bawo ngaje ko jamma fola ku jamma be sonari jande surtout ne di nu bondi jamma fola nyinka ma pourka do ko diala wala ka londo dia memo education di ka karandi wo ka sonia jamma fola dan ni a compiatu centre satel la ok na jamma fola ye karambu jamma soto jang sa ni ko momi bulula mi ko lafte diw sambala pour ka karan kendo din diara wala mo ka samba karam mo kendo do anung aba taradami aba sutiala karam mo lale because niya je santo sate dol wol jampata karam bol dol lale anu niya dinul la tani najibe do bije ka bla jambale tama so momi dimbo ku siba ko no ka nyaji je ko ha kar natal pour kam makoy bare il lafta momi makoy la ni woya dinu dila ite mo samba karam mo do in the first place ika bula do ko mi yalon ko mo alfal da nyato do ko kala wo mu anoratinde anu ayo do ko be kola ibukana topatol kende diala mi yalon ko mo nyanta wol kala dinniwe amon topatol be soto amanta karam mo aka do ko kolanke aman topatol kendo fana soto ni mu kulat mi yalon ko nalata momo kan aka kolya bakel anu ndobiye wo mu dinniwe la karod dobiye akake ke bal fana dal anu modo safo nin kare ni long abay ko le abé ko na até fo ñal baay bujé ba bari dobi je niya jibé ñun ko ka ke kuulti mi yalon ko ka ke ku ko len baldi ñin victime ol kan because min ka ko len di kan e ka tara situation min ko no wol ka ko len di ila ma ke mol ke silandile ke ki jo frandi ka tan di la ko ni ke ba ñin ku ka re kala wala mu ni ko ba atira la fon ka ka borijan mba ñin ni ne kala la ma ca be mu talale mbe kala tendine mbay ne kala mbay ne kala andu telephone fon kay tal foy kay ni miralo soto ko ndem molti mi yalon ko mbay mbata be ko no nin diamu da momoye etena ko momoye la wala molte la lana e badjala ko non te ka ko mom fon ka ko ko ma ken sewal fon so wali ka ken ni pour ni mo ci falo e badu mbata ko ne e bika bonu wa ko no andu mbata en ka continuer doron because ni ajibe momi yalon ko ete dindinuna fe ni ne kama pour ka sama karamudo ima samba karamudo barite dingolu wolni woljita karamudo wodi ninkino ko wota ke beto podo ke balol be ku kayla citifano be dade ka fe be ke pour ibitala karamudo nyami ni findita mobe soldo ko kar dingol be jankuren anu mole bi yami yalon ko wole wodi ningol jankundite ti wo famo sotono pour abitana karam minkela pour atafana na sini sama nafa kambala woto nimbe dunna ko ku kono ete wulula kana jibe ko kare mum badiwolti ni nabo duna koku kono alon ko sifanya dilom ay koy la fer pour nyin kamara sinin sama e kana dum woni miso kono min batina idingote ala dindiya tumo anyanta condamn ko min sotola atastola anyanta tapato rol min sotola masodo anyanta karam min sotola masodo ay tafo ay ke motimi alon ko ala karam tinyantale ala life insafo eno aparakastale because dinum yalon ko man karaoke no bira dinde nin wota da ke ba da ni ke bo karan da ba ko yalal so nin lam kolti min yalon ko ba keri ne domestic habitude anu domestic habitude ko nga fonyami ku ko lem balom bari community molu min yalon ko wala nin ni katara siring wala nyanda kala molti min yalon ko be hakilo tula il hakil tu fa nyanda kala nyami wala mo kaje ko ye moje mi yalon ko dinni wala ma nyanda tara karamudo bar won man tara karamudo waya abu kata karamudo min ya kende abu kata karamudo lanjuruta la fenta la ala chufol beba kende arene ni wo sifaje toron wo mukulat mi ala nyente hakio to lan andu ese report ro ke nole anywhere pour kaje ko wo dini sifa moli hakilo to wala kod wala tara korda kon ya tara wo dini sifa abaten kundin doron nin ilafta diamulaye ele dio di momente diamo ete diamo commence ay doron make moni nana par ilafta minela amma la fiye diamo fon fodi ni woni min batina di ni woni be diamo kool bonde la nyoto min ka kala woto wodi ni sifal wol sulata makoro lale andun makoro binando la nyami wolomu community mol min yalon ko wolomu e signolde because signo ko be ka signo kar ni wodi ni sifa bo ku sifa ko ni la hakil tuo tuje e sa ko nyum bonde nole anno asikeno ku timi yalon ko mol ba kalam tala ni mol ya kalam ta asama ko ro soto nole woto signol fana ye do la soto le dem ya non ko nti ni human trafficking banola c'est quoi especially ala ni fo momi ka fa domestic servitude dem ya non ko molka mol sambe la suor kono ke do kunde tonya ni ko bindania musilati mi ya non ko sila sobe ba because molo mi ya non ko amarika ta kala tarol boy ka sembo be ka do ku oke na do ku oke ya jo wum tanate wod ni e mo sambandu bindani ala ka do ko ke ina ka ko ke wala idinu samba iko ijita aduni karambolto pura aka as education osoto ananyanta ko min besu la nyama ko dinu dinu nyanta min suto ni wo ni wo fana jibe wo fana musila kendoti ku kende ba bare min tol be min nok majan wolomo ko min niya mari la nyanto tinya yedinu na fe nan nyanta sambala karam min ne ma samba karam anyanta tapatoro mi sotola emo tapatoro dial anyanta kuluro mi sotola emo kuluro dial akete motimi yalo ko wato wati ni ya to fan commande akabara because aba tsilari ne wato wati maybe nyin kan commande min ne kanal dipal e kana ku jaw ken wala kana dundu ku jaw kon o mari wo takatar won nyama drone throughout anun dindi woni mi ya kuluni silo mena ni wol kake baya o mari katake katake motalab tarabun okay ni wo sifa fanan keda ete community molo inyanta yela doko ke because trafficking in person dalta min fola wolum is everybody's business wolum mobile dabije momentu koma yem ko kuje na mantara na takan ni silola ye nyanto sotole wala ra sotole pour kaje ko ka wo mari bole mi yan ka ko kukurunke wala ka wodinu ta ka makoy faba ala Cairo sotole nyami ba reski wala nyami kaje ko aboto wo bata kul ko no pour min batin na sinin sama wo ku sifa kana ke kutimi yan ka ba continental because ninga bula aketa wolo modinu wol jita tu terra wo ku sifa la kono mol fana ba terra wo sifa la kela because ba yala ko wo ka keto le profitolti ni nyanda wilitan jola ko minna e man fen jola ba wo mol sotole mi yan ko ba kele le free oto ite monta wori la koteke ba ite kaje ko e profitol soto wato wati oto be sake hakil tulate nga hakilo tu nkoto sa ya fele wato bita kambake mbe wat abulala pro la moela financier da bulana kajani to ngambara aji se nomba nyimfo mi yalo ko mbe wole use la pro ning na la moela se kacha
2: a baraka ba ke Mr. Cham ba di ngol ko mali ya moy nyame ndoron ka chabe banke kan ja nyame butun nomba mi yalon ko al salda ke no ka chako no wala mo 8777273201 boka yi deglu sen waxtani natib awobi mun ngena boka legi ci waxtan bi ci
0: 8777302017 7273201 8777302017 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7273201 7
2: amul ben problème waxal rek ci téléphone bi nañ la di
3: ok ma ngi ci baba parlé ni from Fatima Foundation Mr Cham ak Mr Fall xamna ñu
2: wax ok
0: babu gal jere jere
3: yeah comme lu gay di wone on regard ci mon trafic I think it's high time comme wajuri ñu ñow wax dina baax sun xel nekul deplo digar digal especially ci di middle is no Gulf countries ni because man ma ngi am information still there are people going okay nati ak sen taxaway ak tinen ci sous yi dumal buñ def pour jappalé doomi adama ci digeni nekon ci def ni nari gay ñu def parina ko den ci ñu ngey dem so dafa melni comme like ñu ngey rot comme pagné xam nga la tek pagné ci pompe diko rot amu mu sa fess ci situation bu mënu ñu ñëk because ñu Gambia ñi ngey deglu way duñu diga parce que deglu dafa am ak diga nga deglu te do diga because wax diga ni yaala nati fa ngey def sen kimtu lay katan amu fuñ dem dem nañ be parce que demon lañ fi wol human trafficking di dem be français you know sensitize ni go to the satellite community so bu nonu sensitize ni in regards to human trafficking but one thing with Gambian bi su dege tukki rek andak tak soko dafa def everything humanly possible pour tukki whether it's right or wrong way bala ñu di realize ni wrong na su ñu me bi diga dañ di xamne way man de ki fuma dal du because domuna talk fee ni wala la yone masa natal lek sa passport ang ngala ko wam point financial la everything the for you fail lo chidara ngalem bi iga legi nak sugali fini la ngali ye di ma fay be pre in Gambia right now mngi happen because mngi jige ko basedon ñu yagut ma ñu be jara so ma fekk xale yi ndaw yi ñam na ñu ngi yelwan wa okay way xale bi ma breaké pour jëlen diiw xale ñu wuur ma so mu ne len yeen la mo tax ngeena def ki mu ne ma wa dama FD dama wara dem contact ci ne mo dama wara man dama wara ñibi 50 so nga imagine ñu ñu FD dañu ra delu bala ñu delu ci sen arisme ci fond de race dañu ra delu 50 wala $100 te xale bobu ñu ci digante bi it was around 11-12 te mom $10 rek la amul kenen kine mom ngi amangul $12 te by force dañu wara dialog lu non so suñu ayé bala ñu lay jang haaji guddi so parents dañu wara taxaw tam ci lolu bu baaxa baaxa baax bu jël sa dom rek jël ko rek joxe ko melni comme ko ko saraxé yow nga tok nak lem sa loxey li mu ngey di stop ni bu baaxa baaxa baaxa baax so human trafficking mom diga ñu stop ko because it's a school as a mankind but this issue here is we can mitigate it and then that is exactly what NATIP is doing but NATIP cannot do this alone human trafficking is everyone's business ñu ñepp dañ ci wara bokk pour ñu jappalé naati if not rek dafa meet in the naati seen liggéey tamit style dafa meeté ñom ba paré di style parents ci tam victime ci dañoo ñoo ñu ci lembé fi am seen perpétrateur aussi ñu nekk Gambie victime ci dem jé seen case naati and the other video seen parents ci pressurize lañu dem délo withdraw what case bi so auto case to am because so imagine ñata repatriation son ñoo am but style ñata convict lañ am it's too small because of parental influence more ta xalé dem withdraw sen case because ñu suñu bop dal nañu ñu bari ñu ci dañ dem gaaju sen case are in NAC but alena du dé dañ dem wa gaaju withdraw case ci and then you cannot do anything about that so alena du dé the same parents are that or Gambians will blame in NAC play ku di ligé da dem ñu toru no that's not the reality so it's high time ñu ñu bokay jafanté su ko défé ñi flow programme ci di topal NAC sen ñu fini sen toll fee number ci ngi fini comme issue kolal gay but nañ bay
0: victim ci ñu topal sen case même si lolu moy dimbalé ni jërëjëf sa wala jërëjëf babukar di ngi lan ci lu bari lim wax ki kenna la ci ñi nga xamné ñi ngi ligé mom té ku farlu sa ligéyam la ku paré pour dimbalé doomi adama la mi ngi Fatim Foundation kuy sonna la pour nit ñi la té kuy mengo ak natib la di xex affaire human trafficking ko ñu ngi ko jaaje fati bu baaxa baaxa baax nit la ki nga xamne natib rañé nako trop parce que mi ngi taxaw jamono juné di dolel natib di support natib di liggéey ak natib pour gis né human trafficking num ko waxé rek bu démé bé mënuñ ko géné fi eradicate ko way at least minimize nañ ko moy wañi nañ ko té nim ko waxé aji lolu moy problème bi parce que tay ma ngi don tambalé ci pour nit ki nga xamné in terms of domestic servitude ñu la wara géné fi nga dem liggéey ci bitim réew su nit ki ñëwé mu waxtaan ak sa waju né la né dama amal sa dom bi pour liggéey mu dem liggéey ci biti dimbalé la yow mën na am xalé bi sax yow mus nga dégg affaire trafficking mën na wa nga baña bañ sax waju bi mën na la has bugulo teki bahulo barkewlo nela wa façon wa bu miti bo halat bi nga xamné yow légui da nga né ah du o day la na dem mu ba ma teki mu bahut ma dé wara lu xew mu wara xew daf dé mën na am because waju dañ dé le rôle bu maximum
2: strong influence is and dom
0: absolutely si nit ki jeffina ko defé parce que yow ko ñow rek mu la wax né dama bëgg dimbalé sa dom bi ana ju so dom bi diw sangam do lo diw sangam domam yow bu nako maka sambal nako kër defal nako nangam sa dom ba ngi fi su hey suba ya ko joon déwo su hey bu ngay gëna ya ko jo pass ya ko def li ana sonu lo ci lolu amal na ko liggé mu nga am né ko liggé wu miti sax dafa dem fofu di fotal ñi di len passel di balel ñi sax ñom ñaar rek la dina la layal lay bi nga xamné oorut ko lim ci soxla rek mom lum ci topare moy xaliss buñ ko fay parce que bo recruter nit fi nga gene ko fi mu dem mu wara dem liggey fofu dang ne am luñ la dé fay parce que dafa am lo def so mom borom du tal ki su démé limo jankwantel fofu lumo wax né bari wuñ ñom ñaar la o jikere jabar sen ben dom la o jikere jabar ak gorom rek la o yul dañ la ko yombalal be nga gis ni yow da nga tek ni ah li do do nek big problème da nga dem rek neeg bi reuyut da nga balé da nga fompa da nga toga rek so paré no palé kul ñola jo fi nga dika ñola jo free accommodation dinañ la fay wër bu dé yow suñ la waxé yoy dina yomba ak yoy ñola topal sa kit bi yépp so yo so halade yo wajul bi nga halat condition bi nga nek ki su wara dem ñuko fay api maybe $300, $400, $500 wer bu nek nga convert lolu into dollars ne num bon ki wonna ma muna yone ben ten to $20,000 every month lolu suma ko dajale munase fay loi wala munase ligi suma kër gi wala munase dajale def li so yo do xol nak ki fi mo dem mun ci am lo rangé lan mo ci or ne dina am jaama do li janté lolu yo yangé li janté xaliss bi ligi yo sa elik yo so amé xaliss li nga ñëw yo lolu nga li janté so parents yi waajul dañu am influence bu ko ñi suñ la waxé ki la recruit agent bi mom xalissam rek la soxla biñ la topatolé sa kayit yeb nga am lepp lu nga xamné lolu nga wara tuké moy passeport ak visa ak air ticket be certificate yi nga soxla yeb bi nga dem yo boy aga on arrival fala mbir mi yeb de cieñé fi nga aga ci airport bi fala de wéccu ko melni goudé becc ak num outé nga aga ñu jëlangum sa passeport bi légui foy doylu né ah ya boy wara papa liñ mo wax du diga lolu passé na wéssu na parce que do mëna waw rek lu ga plein délu ci non mënu loko so lo meuna def moy fo nga continuer bobu no jël lañ sa passeport da nga tok ñu ñew ñu ne la ñi ngay ñew pour liguel ñi ngay liguel ñom ñu joñu sen passeport nga aga ñu ñu sen kër ñu won la liguel bi jëlagum sa mobile smartphone bi nga xamne di nga mëna am WhatsApp pour mëna call Gambia waxtaan ak ñom jëlagum lolu solo luñ la baye moy téléphone bu ndaw bi nga xamne ñom suñ la soxlé mu nañ la call waye téléphone bobu non mënuta am facilité pour gëna call ci biti so lo rangé fa la mo tambalé yo di nga dinañ la wo liggey yuñ la wax di nga dem di gis ne li nga liggey dafa wessu lolu yo do am noppaleku yo do am waxtu ne da nga liggey suba bi juroom waxtu so toge añ paré lolu lañ la waxul emut ci lolu yo di nga liggey di nga balé di nga fompa di nga fobéré di nga toga du em di nga liggey garden du em bi nga rahas be rahas ay kër rahas ay corrugate roof neeg bi ci ko di nga rahas di nga rahas be dem di sanga ay hatch li nga xamné yo halatu lako won sa dunda lolépp émoti.

0: continuous ñom di ñañ ci di nga gis ki nga xamné sax babu garé na xam lu ñu wax ku soxla kasi ndox pour mu jog dem rotal bopam wala muta diri daf la call né la kay nga ñom la may mo ndox fi le man mu ngi tok fu mu tok tiéri mo di sétantelé so koku tiéw la ngay nit sax ñu la tié nit fonka bopam fonka la nim fonké bopam do la def lolu nu nga télé di nélaw sax ñu ñow élan la jogal demal jogaral ma coffee mana kuy nélaw doko baye mu nélaw waye é nga ko yow mënno den plogal sa bop taal ko fi dédit dang ko é ci nélawam bobu nu pour mu dem jogaral la coffee because téwuñ la ngay nit so yi dafa nek ci yi nga xamné daf dé dal nit ñi té daf dé nek lu metti dina la liggé lo liggé bu nga xamé yow di nga ki la jël ya ngay liggé ak mom mu amul samedi amul dimanche amul lundi bes bu nga xamé yow sa besu nopalé ko la ñu jël la ñu né la ah tay dé weekend la ñu demul liggé dañu dem suñ yaay wara suma goro wara suma mak wara suma nangam dañu ci dañ la yobbu walé té suñ la yobbu fo da nga liggé ni nga liggé ci kër gi dafa melni ñom dañ la dé loon dañ la dé lebal ñoñu pour nga liggéal lé so pour ne hara ñu bayala ci kër gi nga noppalé ko tay parce que ñom ñi ngay gëna dédé si dé la ñoo def lolu kon ñom fu ñoo dem rek dañ bëgg yow ya ngay liggé machine sa amna jamono bu nga xamné soko talé su yagé da nga fé machine bi mu noppalé ko waye nit bu nga xamné do am noppalé ko so motax su nekké nit ki ñoo na mu la waxal yena hibar pour sa njobot ken gënul lo waru ken gënul lo ken waru la gëna bëgg sa doom holal sa jami doom bi li nga xamné moy jamam li nga xamné moy karangem li nga xamné moy wergu yaramam lolou nga wara ñu ko xol bala nga xol alel buñ la tudal fu ak lan motax ki mom ndax man suma doom bi rek la gis pour wara mëna dimbalé ndax ki man rek la xam ndax man rek la am ci mboka amut yenen mboka mboka yu na amuñ yenen doom lutax mu djublu ci man li yeb nit war na ko sét lutax jamono bu nek nga wara la ci sa bopol lutax ki amna mboka ndax mom sa amut doom da amut ay raka daraka mi amuñ doom na magami amuñ doom da doomi li jami amuñ doom da doomi bañana am ndam bokam da dikandoram ñi yeb na amuñ doom lutax mu bañ ñoo ñep mu ñew ci man ne man la bëgga suma doom teki pour dimbalé ma ana mom soxlawu dimbal bobu wara mom bokami soxlawu dimbal bobu so li bu nit ñewé wax la ko li babu gar wa ni ñep ñi ngi bëgga tukki té téré wut kenn mu tukki ku nekka boko amut bëgga nga sa morom mu am parce que bu nekké né yow sa morom sax o sa dikando sa mboka dimbalé wut la sax way yow su nekké né ya ngi ñaaka mo mu ñaaka yow di nga bëgga pour dimbalé ko way bu nekké mom amna yow amulo sax su la dimbalé wut way yow muccé nga ci dimbalé ko mom muccé nga ci lorangé bu nga xamné mom di nga wara pour taawu ko way nak lepp lu ñoo def pour affaire tukki nañ fée ñu def mu nekk lu leer mu nekk lu jaar yoon nga xamné lorangé su ci ñew tam dafa fekk lu nga xamné yaakaruñ ko natu la woon waye li nga xamné lorangé bi mi ngi téggu fofu parce que amna yi nga xamné boko halaté rek boko gesto rek di nga xamné li munta wir nit ki munuta nek ne man ken rek mané ka fi pour mu wara ñu indi ñu dimbalé suma doom lutax mom lutax mbokam lutax mom parce que ki ni di ñew di ma wa mom tané wut ma ma mom da naka ben catégorie lañ lutax mu bëgg suma doom dem kon mom dafa bëgg yuus sa doom pour am ci pour mom comme comment motax mo yuus sa doom so li na ci wajuri baye hel bu ba ñu gis ne so gisé ñu ñew fi waxtu bu nekk di waxtana askan bi because human traffic dafa nekk mbir bu nga xamné ben mbotay dama ko day wax munu ko hé natib rek munu ko hé possible lut because it's everywhere and dafa wara nekk everybody's business bu ko defé ñu ne ñu mëna manko ñu mën ko hé gis ne li genna na suñu rew mi ñun ñep mu ci nañ ci baye Mr Cham ngi fatale nit ñi ne la am live bi ubi nañ ko kep ku xamne bu gëna contribute wara bokk ci waxtaan bi
1: na call suñu waxtu bi nak dafa jeex
0: waxtu bi dafa jeex
1: dama bëggon rek nga danel motax doguma la waye depuis half past lañ warono rappel parce ñu ngi commencé depuis half past so Mr Cham very quickly please ya summarize doro
2: aji tijana barka baake wudla wo fanan koytale ben ko la tentula mbaje la mingeda babukat yi ay tul molde timini yalon ko ni ba do ko kono la andun ni ya jibe ko bi nga fandami ma mingeda domestic service jouti ni ko la ma bakere bawo kamol bondi janke sa ma bandel banko ka andi ka taw bandel banko min kay ko do ko si balle keje so tombe min fola molde do non wala mo ni monade kam pour kaje ko alafte dingole sambala tamola ku jama nyanta wolde jibe la je kaje ko min ya kende ni mari binalante kan bawo ni ya jibe tan ni na ko muliya tale amandang madang o don to be mo si ba kilonde o to mo si ba ni monade kan.

0: Fanya de wala mankuto jibela ya ko ma jibe fo ay mo so tel mi alon ko ino aso ma ko no mi na mo mari ma ko fo akana ite kan lafta kalete diuta ka ma ko o do si fa ni o keta nyanta e mira lo so tel le ya je ko nyin ni ya je nyin ba kala o nyin lafta tel di mu dara ka ke e joya ka du ni nyin joya ko ko mi keta nyin human trafficking o mu hakil tu balti pour mo li mi ni alon ko nyin si fa ka finti ka because ni mo sa mind blood o e la ko bele ka tinyang tinyang follow ka commencer d'amento wala mon niveau ta de airport of order ke la passeport ni la fon bete blo kono le la smartphone mi ga dan jaman da ban telephone mi ya lon ko en je isen ku dol be ke no kono en mo se di am no whatsapp et se dun no social media to et se ko ke no et se dunia la ko kalam ta no mo se le panan ko kalam ta e ka wala bosi blo kono se telephone di la mi ya lon coming ka mi fo ni simple phone mi ya lon ko wo ni aje ko fon di la e ka di la ni na kama puri to la ko ni be so ni ala nyame ni su la te la wa to wati be communicate la anu ni aji be kala la mi fanan di la wala do la amang ni nya pour ka hadama dum landi wala do la sibato because ike landu la lo dam ya lon ko be easy access to le te bala nyami wala mu do bi ja sake fo wanyo to lomba wala ko like ni bum fanu lon lo mo ila kudula sifal wol di ki se spontol landi o sifal do wala ye landi bum fo economy an ko bunda tala wala han bunda bale se bunda bonde je because ka kenye ne kama ni tol sula tele wato wati ise isotono ise moja etara siring asa fo en nanyin dina fo min babala wala sa ko nyin fenkari dina pour atibina fon mona fanno fon la nyami atara ase wule no la ko keno barate o kela de be la flani ne la pour ka je ko ite yo beke and no most of the time ni ajibe o mo sival fana e ka dun do ko sival mi kono do ko nyim be ka ke jul jolati because ka ina tandi la ko ndol nga ko do le spendi kunto an no ko do nyenta do ko kelele ye do ko ke pour nyin kamala e se julo nyin jo so wolo mo continuously te matara jul jo do nala o do bawo fele wato ye jamfale pour ka ko mo su jandi doron wolo mo ka ni mo na de kan akoy ko lafte ni taman lan isi ke moti mi alon ko isi hakilo tije baki wala ke kacha la bati wala mu e mol kacha nyoya hani 1123 ni ya kumandi minke da nati bla hotline oti wo ba tandi le lal ko because ibe mo stal mi alon ka be jabela no mo mi alon ko be jabela o mo molti mi alon ko ay ko lom bakel min be den ni human trafficking na woton kana de ni ko findi dangan ka fo nde mon tan na ko mo satal moy because ni nga sata wato wati na ko ndaji ko katinyan kana wo jamano wota medal sai ni mo findi de ka lafte ma ko ila atandi ala ko ngamin ko kaja so da disaje sama ni sinin ku kataje nzalom ba findi la ko ko nyami wa salam be mok be tentula be mo be jayila ka fali e tenen ko ta inshallah hum bina mo na jamin ya lon ko lafta dun ne man dunno be la hit la ko tenen ko ta bina inshallah ala baraka bak
1: baraka bak mi se cham baadi ngol nga wala soto ale no bi natib awa kacha ko no fo jamane ko te inshallah ala baraka la mul ku nyimala al munti lo khairu sial.
2: Smiling to you from the Gambia. West Coast. West Coast. West Coast Radio.

0: dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nga recharge sa yu nek kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal et laj leen ma lu gëna neex ndax fu mu nek so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu ga de dule leen dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekke ne nak da nga bëgg jëfande ko waat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mboka liñ la sante rek moy ne del jinda sa afser credit gi nga am points bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mboka pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jéré jëf kën bok ana loy xaar dialal legi star 772 nga def hash su ko defé nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bok jéré ngeen jëf ci li ngeen tan afsel
1: Africell, 25 years for Africa.
2: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
3: Yen muy jafandeko Kumium Line li xibar bu am solo la te jara baye hel
4: September biñu degmal ci ñenti fani rewi Gambia dina yok number telephone yi be jurom ñent pour Kumium nak mom lañ yok ci number yi moy 86 manam bepp commium number bobu ga wo li ngay def moy nga ñeek boss 86 dox setet number bi nga bëgga wo
5: commium
3: sa ben sim card bi la sa ben number bi la li nga def rek moy ñeekala boss 86 taxi number bi nga bëgga call pour am ci lu gëna leer hotel 111 commium we are better together
6: tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgga nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak génnawali juice ci juice bu né té jarul nga yok ci sugar

bala andi e bama da burani nyin ko kono otole o mo tan o mintuta koma wolu jiso na ta kande kan fata ke fudor bulu bari yesu akala muta bimbe kerin otolan aye be kumande na ako ali alo ne ko dunia banku nyaton kolu ita maral shifal minke kamara kolongo la molkan min bela maroko no anu ila ila kundio fana abuko min diate koleke bara ko atol la karola alni nyunu sekere no kilindi katu momo min lafita kake mo wara rengo ta alkolo oto nyanta kela alla do kulalati anu meo min lafita kake ku kuntio ti alkono oto obe kala alkono jongolati ako nyali ajibe tamari wala nyama ani modin ko aka fan kuma ni minna mantara mol kono puru ika batu bara natale ka mol batu anin ka niyo di aseke kuma ka ran wata mo jamala minalan ko ibe jiko sembela alale sinan ga yinne karan sabla mi tandi kabrin Yohana ana kotoma Yakuba to mu zebedi dinke o leti yesu emini kumande nun o tata be ifa ma fe be nye mutola sile tata yesu fe fo a meta do mon din katu yesu e doko ke fe le sanji sama aninto ina taka afa ulta sa kono bare ama muru kote katara ife tata arjana sila nyinu ini ba ma na ta yesu kan ko ha mo nya me wati kiri ba ma shu ita yesu nyati lo ngana andu ba ma sa muta ko amu yesu binki malati kata din madama dentale ka dani yesu ka lafta minela ka dake dani minatro diela ma sa palaso yinta naftela sira bulba karola anila sira mara karola minni ke fulolu do e kar tare kar dola do e tare kar dola yesu ko alka min yin gaten aku kolata bakele follow follow fo idni kolwe parela ka dum kola ko no medun namin ko no ba ka ha do kola munte munati na kara mamme a fala tariboli ko be bine kala ni foto da Jerusalem na prisi kunti olu ole la dina kunti olu anila luwa kara mol ba mutale a kitindi andiwa ndila ko ajanta fala le mar ba e manse mboso do ka fa be mine kala ba dila romano lala nyalon ko manke yahudolti pro ol safa ka to wolle sembosul wolle be e banisa maraka wato saka mita ndila ko bedu na sanyi mi ko no falfa na be sonela ka dun sa ya ko no ba wala ka o minda o mi fo falfa re na ka mi e fo e dial e ko abe kala wala ngaba anu nin tata tariko ba korosikan ba yela nin nata ana saibola doku bali yobinke kitabu nyindo ya mofolo miufa indino kama nyisilo kama yesula nyisilo kama wale ya kubati bafo onso ndurako ha bila minda umfara tura minda umfara mba mindale labandula adoma yuana ya bula tulufajiri mkono hati mafano alala fondisi ya yaka mara ufanandu na kola yaka saat ate ukul beje la belori mbinyami mbimbe kela sinini ya beje la fukaba ula tina ayi jininka anidako hao mparetale ibe tora minda wa minda mparamba minda mara kuhani obi uma jariko alinyanta jimpala asol soto lale kato nyimpala asolu idokuta mole dadata mole bia nuko fama fole ukulu muta aduwa molu ito mondele fo wati foka bang wati jang ndo fali nano kato konga aje nyame maabe kafole kono yesu yesu saibe tani mfula le tomonga mini kata ndafa waka kabri aje kwenye mofule kono ilafta sabuka yole ikoto ka palasi banyi sato no yesu bulu jani yesu mitafa and ya yako obeke lako olela makamo obe tambile tu

nate indi okuya ijisu bota pari yesu nata ayo silo falanta ki karandi katu watu wati yesu boye kono abi kawandikan kila miro falin puruse dunia kuolje ku alaka aje nyamin balikana aje ku hadamadungo ka aje nyamin akale akweko anna media male ako nindu da banku mara lalu kalone ye kanwa soto le wombol kan ibe bine mara kan ila ila fta minna ikole taman di wombol kan katu itole la mara lati ko akala muta dunya ko ne gabe ako bari ntela silojin kan kulte ta mala wanya amade momo min nafta ka kai nya ton koti wanya ntela ka fama ji ka ke mo mo tol be la do kulati o fama ji ko no abe maka mo so ro wala ko banke ka fan wara o mol kan ye min karafala ta ko momo min nafta ka ka wasoto ka ke mara lati ntola ni silojin kan oto mari nyantele kake mo pela dukula ti ay fa majiosto ko ata man sero be boro ante fongola de modin ko yesu ka fa ko man modin ko la afile mbal ko no ko dukula ko jongo an labo me me ke la men ni o fon di la le mun ka ma men ke pour na pala so ka ma par men ni o la le pour no se no yelota ko hala madin jama junubo kumbaka wala mol min be sonna ala silo la ni amwe sila buko yesu ma fengo fenke purate kumo kumo kama bala fengo fenke ala normal alu ake wole la nafa kama na lafta ala saibole nyin kalamuta andi so nyin silo karafa ala normal ankol be kwe nyin ala eke mol la mara lati ibanyana ka umara ka umolti limbala ka fiansoto ebulu warang kira kao landi olkam bari nyanta kire la doku la leti mani nyanta fama jiole sotula adu umola nafa adila nyato ta nyanta yole kira kuoti ibe ming nininkang ibe kuomi ndomaka andara kumo mansa umkata amodoto akali ntafongo jibi temia lanko mumo dinkoti olam ala la kumu abotana arjana anata halamadi balota be halamadi golkono mumi o palaso bebula anata ta halamadi golkono ani sakatu malanyi talbe tanni fulo atele ka domoro di lele bla do bi je fanga tele simulu fita ki ku aninta welona ate mim bota arjana a famaji wala mbaran lati atele siloko okola anata meneke a niola iribanta miloka promo mor minila tala ala jinbo se kuma ka yakiso soro okol beke meneka ma promo mor miniba noma ila nyato ta anola tinna keta maralla betoti wala tinna keta maralla ti sham continue la ka karandoji jibe fana minke nyin kitabo nyin kono olen iko yesu finkinte fula nyayelendi yinsilo saferlaya itanina ko akabrin yesu kota yereko sat sate bako na bitakan kavu jamana tataraka noma silan kabrin ibitakan saka wato sirakarola finkinte fula be je kabrin maka moye nyinin karoke ko mine be kerinten kabri akala muta ko yesu kristu lebe tamakan be tambika ila koto le nyin fingite fulunu inataka sari gafoko mario dande dauda dinko balafa sotonye bitu mol natako ol jala ko mol bitela silola tol finkite la to vanne mina soto badano be ko finkite wotole wulta beteke sarita mario dauda dinko alafa soton tole gotole yesu lota anata foyo molku ay kumandi ko e nataka kabrina nataka ay jininka ako alafta ngamine kaliye
kutere ko ikai ko mari nafta yin ya yelendi ko wutu yesu na ta balafa sotoye na ta bulola in yar kan bitum uloni baro tema in yar na ta yele na ta bulaka ta yesu no sai yesu ala balo na ta lo betende wati do ba karamala be mol hakilo yelendila be mol hakilo kamalendila puri kana ifan sun kuwo ina ni dia la na fa don jibe bari ko ala e duniya be da da na ifan ko min to duniya yiro min to duniya be on min be to duniya ay siandile pour momo kana kongo za tabandi na duniya tabandi mo yiro budaku o nyel maraku be amul maraku pour ntol aninna jamaro min bi dan koma mota konkola ala la sonno mo wala nyama na lafta momo lafta ate normala i ni sonno mo nyanta fanu la wala nyama ka mo be la karo mo be la nyato ta nyi ni wato wati ka tu nyanyi ni ba ile ta fonte tula koma in karo na ta sate be kan abugo ni te be sate ko no karo na te kan ne fana abola nyama bo karan risifala ana ta nyi mo fana nyi e be finkirin anu haraba dungo ala meda da furuye finki bari nga lon junubo min duta kabrin bemba adamani awai ala soso ilata setane yiri dungo do ma kwe kana mina domo otule saya kunan kunan odunta hadama ni okono anu saya kunan kunan makwe la lesoto minika atarendi wale nyin kura ngulwa ni nyin sasadi jama jama sibian setane ani njiru bora kuwa kama finko finki ninu nata finki bani yesu la kumo mwele ani yesu la sembo lwande ani yesu la bala falwande iko kabrin abota jeriko sate bata abita drum bada mabu kata abedawda kafole katara noma kuru ibe kuwe mini mwela ani meka kuwe mini jela ani fane fawala solo bet shulo bet topotola nyame watole nyin finki te fulori iko mine be keri iko eko yesu min bota da sare wole be tambika e goyo ya kumani ta mario mansa dada dinko katumia yesu la liswaro jibe hala badi o jato karola apota dada la yelo la shulo la barangalone hala badi o yelo ta kono bor liswaro kama anun ala fole kangodi dada la ku ila mansa asira ngo lumbina wo asira ngo onene ta tala kotenge ave tala jele fo abadan wale aka yesu la nale fo sila yesu keta mansa ti ala asira ta kabrin asonta kafanna jiruboli ala yerobom silo ka mimalon ko amanke silati kangolala ala sila fela be ala tala buluba karola yebe mararola wo asira ngo wale idade la mansa sirango anene te buruka la fofau fofau kae shwe tulu ya hudu li holo na abela tariko ukonale wale na ila jamano ya yesu je bari hakilo tata mansa daudale kam katu alala kumodi wala kae mansa daudale dinke ubala fasura nye konga amwe nyame kabili sara tabake yesu ye kubandi na ata afango kam akae ku akwe ku alafta ngamine kali kato alone ya dani mimo minani lafte la finkinti ya tuje bari lafta sula dola abadi ile la nole bari kaya hani nyafele tafta nyaye yele kato la embela fasote abulo le nyakang nyaye yele tawo nyama inata kafu anoma langolga sila bekara olo la jane fanina albenta kote kye kontine la kadua gambia bankwe alala kairo sabato tilimo munya nyoye ka nyokano tan kodi si fatan fansola ani sabati dula fatan fansola ka je kontrol be yele kinne be to min botana ala ya fatan fansi toto ado ale be kanule ado be ya tota alafta wala anao fankodi dunia lale akol be lo dunia konule kuwa sisi sotano. Jike kairu no malati. Yesu Kristo tola. Amen.